Good morning, mga ka-vibes! Yes, this is your nag-iisang ditang ina ng bayan, DJ Amir. Well, sitting in again for your fabulous DJ Mia and your fun and frisky DJ Angie Moore sa kanilang programang What the F. Ayan, o, diba? Ako na naman to. Kumusta po ang weekend, mga ka-vibes? Alam ko, busy ang lahat. Sabado ngayon. Ayan, naghahabol tayo na naman ng mga oras sa paglilinis. Pag mamalengke, o, diba? Laba, laba day. Oy, bukas huwag niyong paglalabayin yung mga tatay, ah. Father's Day. O, huwag niyo silang pagtatrabahuhin sa bahay. Di naman sila eh. Nanay pa rin yun eh. Anyway mga ka-vibes, samahan nyo hanggang mamayang 12 noon. Makipagkwentuhan kay DJ Amir at syempre, makinig ng inyong mga rewind weekend songs. Indak-indak tayo ngayon para mo may energy habang naglalaba. Diba? 9:26. At kung kayo may mga song requests, mga pabate pa shoutout at kung gusto nyong batiin ng early Father's Day greetings ang inyong mga tatay, lolo, tito, pinsan, kuya. Ayan, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. And of course, you can follow us sa mga social media accounts sa X and Instagram at GV991. Siyempre, you can also follow us sa aming TikTok account sa GV991FM. You can like, subscribe, and follow us sa aming YouTube channel, mga ka-vibes, sa GV99.1, your good vibe station. At para mapanood nyo ang mga podcast namin, at siyempre, mga updates, anong mga ganap, anong mga good vibes ganap. Ayan eh, siyempre, sundan nyo kami sa aming Facebook page at www.facebook.com/GV991. And of course, mga ka-vibes, you can listen to us 24/7, anytime, anywhere. Just download the Mixler app and Radio Garden app and search GV99.1 or just visit www.mixlr.com/GV-991. At ngayon ay June 20 na. Konting kembot na lang ay July na. At para sa inyong weekend chill night, basan pa ba kayo pupunta? Visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. Oh. Kung wala pa kayong maisip na merienda later o kaya pang salo-salo nyo ng mga tropa nyo this weekend or your family, order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Way later, nako, pupunta po ako sa birthday ng aking sister-in-law, ang aking hipag sa pinsan, Sarah Tiamson Morales. Happy birthday later. See you later, Ate Sarah. And nakita kong dumating na siya ang iyong napakagandang daughter. So, makita ko kayo later. Hello kay Bless. Aubrey, kay Jomart, at syempre kay JR. So, see you later sa aking family dyan, sa Morales family. Hello din sa family ni Kuya Jeffrey and si Janus. Ayan, hello sa inyo mga ka-vibes. Ako, samahan nyo ako. Kwentuhan tayo sa What the F. Alam nyo naman, sobrang busy ang DJ Mia at DJ Angie Moore. Kaya nahila na naman ako dito.
busy din ako, guys. Pero okay lang yan. Para sa inyo, malakas kayo sa akin eh, diba? Love ko yung dalawa na yan eh. Ayan, thank you so much mga kapap. Samahan nyo si DJ Amir ha. Saka bukas ulit. Samantala, mindak-indak muna tayo habang naglalaba, nagluluto, ano man ang ginagawa nyo. Mga drivers natin dyan, magandang umaga sa inyong lahat. Mag-iingat sa pagdadrive, huwag mainit ang ulo, mainit ang panahon, huwag nyo nang dagdagan ng init. Okay, oo. Tama na muna yung mga marites dyan ha, sa labas. Galaw-galaw muna. At yung mga hindi pa bumabangon, bangon na uy. O huwag nyo sanayin yung mga katawan nyo. Oo, may pasok nyan sa Lunes. Samantala na rito naman ang isang 90s song para sa inyong lahat, Dying Inside to Hold You. This is DJ Amir, ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, titang ina nyo pa sa radyo, lahat na. Sitting in for your fabulous DJ Mia and your fun and frisky DJ Angie Moore sa kanilang programang What the F? Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

back, mga ka-vibes. And that was Simply Red Stars. Oh, kumusta na mga stars nyo? Oh. Marami pang stars na darating sa buhay natin. Ayan mga ka-vibes, 10:43. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina sa radyo, DJ Amir. Oh. Sitting in for your fabulous DJ Mia and your fun and frisky DJ Angie Moore sa kanilang programang What If. So ayun na nga, bukas Father's Day na mga ka-vibe. So bigyan natin ng pagkilala yung mga tunay na mga atleta. O yan na, ng ating tahanan. Siyempre mga tatay. Pero bago yan, basahin ko lang muna yung messages ng mga ka-vibes natin sa ating text line. Baka sabihin nila, ini-snub ko sila. Ayan, sabi ni... ...1164, Blessed Saturday, DJ Amir. Pa-shoutout sa lahat ng ama. Happy Father's Day. Lalo-lalo na sa husband ko na si Isra AJ. Love him always. Thank you, DJ Amir. And pa-request naman ng song na Come What May by Air Supply. O, play natin yan later para sa husband mo. Happy Father's Day sa husband ni Kavibes 1164. Mula kay 7969, good morning, DJ Amir. Paki-play nyo naman po ang Anywhere For You by Backstreet Boys. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And mula kay 5975, hi, DJ Amir. Pwede po ba mag-request ng Hardest Thing by 98 Degrees? Salamat po. And mula kay 0318, any man can be a father, but it takes someone special to be called dad. Magandang umaga sa pinakamagandang titang ina ng bayan, DJ Amir. Pa-play po ng Halo kay Ube. Salamat by Ninyo, the Poging Transporter. Maraming salamat, Ninyo. Eh, totoo naman yan. Madaling maging tatay. Pero, marunong ba kayong magpakatatay? Yan ang malaking tanong. Yan, mga ka-vibes. Bakit ko sinabing mga atleta? O yan, total naman eh, masyadong controversial ngayon yung mga athletes natin. Na hindi nga lang in a nice way, in a good way. Pero, ito yung mga atletang talaga naman, hindi sila sumasali sa Olympics, sa mga palarong pambansa. Pero araw-araw silang may kompetisyon sa bahay. Kaya ngayon namang Sabadong ito bilang paggunita, ayan, o pagdiriwang sa ating mga tatay bukas. Ayan, yes. Alamin natin ang mga iba't ibang event kung saan siguradong gold medalist ang mga tatay. Kaya naman, pag-usapan natin ang Olympic events ng mga tatay. Unang-una na dyan. Gold medal event number 1. Ito yung mga mahilig ginagawa ng mga tatay. At ito ginagawa ng daddy ko to, I remember. At mukhang naman ako sa kanya. Power napping while watching TV. Ito yung mga kakaibang talento ng mga tatay. Yung kapag nanonood sila ng balita o basketball, sasabihin nila, hindi ako natutulog. Pero pag tinanong mo kung ano nangyari sa palabas, hindi naman niya alam. Ayan. At yung kamangha, pag gising nila, eksakto, commercial break. Diba? Galing, diba? Talaga namang gold medal talaga. Natatanda ko po yung daddy ko, bubuksan niya yung TV, mahihiga siya, tapos tulog, naghihilik pa. Tapos pag pinatay namin yung TV, sasabihin niya, ba't ba pinatay, nanonood ako. Diba? Galing. Alam niyo naman ako po sa daddy ko yun. Nakakatulog po ako kapag merong TV, pero pag patay ang TV, nagigising ako. At gold medal event number 2. Ito yung mga speed opening challenge. Lahat ng mahirap buksan sa bahay, kay tatay natin pinapasa. Pagbubukas ng garapon ng kape, may soft drinks, mga plastic container, medicine bottle. Kapag hindi mo nabuksan,
Sasabihin mo, tay, buksan mo nga to. Pagkatapos niyang buksan, kasi naman, nang hina-hina mo eh. Parang mga may superpower. Ang mga tatay, oh, yung mga kamay nila galing, no? Galing-galing talaga ng mga tatay, oh. Gold medal event number 3 tayo. Mga electrical tape engineer. May sira? Huwag mo nang bumili. May electrical tape naman. Pag natanggal yung hawakan, electrical tape na naman yan. Pag may basag na timba, electrical tape yan. Pag may sirang remote, electrical tape yan. Kasi para sa mga tatay, hindi sila pala sira, parang hindi pa sira ang gamit hanggat may natitirang tape sa kanilang mga toolbox. Itatapalan nila yan. Ewan ninyo yung mga gamit nyo sa bahay, ang daming electrical tape. Hindi naman para dun yun. Makatipid lang. Ayan. At syempre, ito naman ang gold medal event number 4 ng mga tatay. Sila yung remote control domination. Kahit di sila nanonood, hawak nila yung remote. Kapag may pinapanood ka, lipat dito, lipat dyan. Ayan. Lipat ulit. Ayan. Tapos babalik sila sa unang channel. Hindi natin alam ang criteria, pero sila lang yung nakakaintindi nun. Hindi sila matapos-tapos sa paglilipat ng channel. Lalong-lalo na nung usong-uso pa ang mga telebisyon sa mga bahay ng mga tahanan. Gold medal event number 5. Sila yung mga electric fan precision control. Yung electric pan na naka number 1, 2, 3. Kapag ikaw nag-adjust, masyadong malakas yan. Kapag hinaan mo, ang hina naman yan. May secret setting ang mga tatay na sila lang talaga'y nakakaalam, mga kabayes. Ito, lagi ito eh. Oo, ito yung gold medal event number 6. Ayan, ano yan? Ano yung gold medal event number 6 na yan? Ito yung mga salitaan ng tatay. Naku, nung panahon namin. Ayan, yung mga noong panahon namin, marathon. Kahit anong topic, internet, naku, nung panahon namin. Pag-aaral, naku, nung panahon namin. Sa love life, naku, nung panahon namin. Parang may unlimited supply ng kwento yung mga tatay natin tungkol sa kanilang kabataan. Siyempre, well-experienced kasi sila eh. Ayan. So, eto na. Yung gold medal event number 7 natin sa mga tatay. The missing object locator. Ayun, hindi makita yung gunting, hindi makita ang susi, hindi makita ang charger. Pero pag tinawag mo si tatay, oh, ayan, oh, nasa harapan mo. Minsan feeling natin may GPS sila sa lahat ng gamit sa bahay, di ba? Oh, nanay din, ah. Oh, eh, alam nyo yung mga tatay. Oh, pakalat-kalat. Alam nyo, bahayaan nyo magkalat yung mga tatay. Alam nila, kahit yung maliit na tornilyo, alam nila kung saan nila nilagay. Bilib nga ako eh, no? Kaya wag mong gagalawin ang gamit ng mga tatay, lalo na yung mga toolbox nila. Nako, away-away. Diba? At syempre, ito yung matindi, di ba? Sila yung... Universal Repair Attempt. Naranasan niyo ba yan? Yung kapag may sira, hindi agad tatawag ng technician yan. Yan. Unang sasabihin, teka, tingnan ko muna yan. Minsan naaayos, di ba? Minsan nasisira. Mas nasisira. Pero hindi mawawala yung kanilang mga kumpiyansa sa sarili na kaya nilang ayusin ang mga bagay-bagay sa loob ng tahanan. Feeling superhero. Tapos alam nyo, sila din yung mga tinatawag na thermostat and light patrol. So, kung saan na makarating sa bahay, lagi silang may inspeksyon. O nakabukas na naman yung ilaw. O ba't bukas ang TV, walang nanonood? Bakit naka-on yung electric fan? Wala naman tao sa kwarto. Para silang Department of Energy sa loob ng bahay, di ba mga kabayes? Eh bakit nga ba ganyan yung mga tatay?
kasi lumaki sila sa panahon na diskarte muna bago gastos. Ayos muna bago palit. Trabaho muna bago reklamo. Pamilya muna bago ang sarili. Minsan hindi sila showy. Hindi rin sila sweet. Hindi rin sila mahilig magsabi ng I love you. Pero pinapakita nila ito sa ibang paraan. Like hatid sundo, pagkukumpuni ng damit, damit pala, gamit. Yung pag-o-overtime nila sa trabaho para sa pamilya. Pag-aalala kahit hindi naman nila ipinapahalata. Pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan. Ang pagmamahal ng maraming tatay, mga ka-vibes, ay madalas nakikita sa kanilang ginagawa, hindi sa kanilang sinasabi. Kaya sa likod ng mga corny jokes ng mga tatay nyo, yung mga power naps nila na yan, yung mga electrical tape solution nila yan, at yung mga paulit-ulit nilang sinasabi, naku eh, nung panahon namin, may isang taong tahimik na nagsisika para sa pamilya. Maaring hindi sila perpekto, maaring hindi sila expressive, maaring hindi nila laging nasasabi kung gaano nila tayo kamahal. Pero araw-araw nilang pinapakita sa pamamagitan ng sakripisyo, pagsisikap at responsibilidad. Kaya ngayong Father's Day, mga ka-vibes, bigyan natin ng pagkilala ang ating mga tatay. Hindi naman ito medalya na gawa sa ginto. Eh sapat nang maramdaman nilang sila ay mahalaga, pinapahalagahan at hindi nakakalimutan. Sa ating mga tatay, lolo, stepfather, foster father at sa lahat po ng tumayong ama sa ating buhay, happy happy Father's Day po. Kayo ang tunay na kampiyon ng ating tahanan. Kaya i-treat nyo na si tatay. Punta kayo sa Capito. Ayan. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy foods, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. At para naman i-treat nyo ng merienda si Tatay bukas, order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza. Magugustuhan nila to. Oo, na may kasamang beer. For as low as 229 pesos lang. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. 10:55 mga ka-vibes. So sige, play natin yung song request ng ating ka-vibes na Anywhere For You ng Backstreet Boys. Hanggang 12, noon pa po si DJ Amir. And this is DJ Amir, ang inyong nag-iisang titang ina. Sitting in for DJ Mia and DJ Angie Moore sa programang What the F. All here sa inyong nag-iisang good vibe station, GV 99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
2: Talaga ba? Bakit naman superhero?
1: Because superheroes can do anything. Just like you.
2: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
1: Be Father Say So Protect.
2: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
4: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
6: Talaga lang ah.
5: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
6: Sandali, hindi pa ako tapos.
5: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, Amen!
5: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
5: Minsan,
6: akala ko ba? Baby mo ko!
5: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yung...
5: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
5: At minsan...
8: Titikman ninyo ang batas ng isang apel!
5: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
5: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: And we're back! 11:52. Yes, and again, this is your sit-in DJ. DJ Amir. Sitting in for DJ Miyang, yung fabulous DJ. At ang inyong fun and frisky DJ Angie Moore sa kanilang programang What the F. At ako'y babati muna. Oo. Ayan, pinababati ni Tata Magat Lariosa. Binabati niya ang kanyang mag-iina, Marjorie Pagyo, Prince Kenjo at Queenie. At sa kanyang love na si Nelly Gerolaga Solana, sa mga kiddos niya. And of course, sa mga nasa kanlungan na naka-duty, Jenelita Pancho, Lolita Basilio, si ano, Lola Bay, ayan, Ed Palo. At ang mga regular on duty, Aris Peña, ang mga trainee nila na si Brian Lynn Tanglao, Days and the Twins. Ayan, mga naka-duty. Hello sa inyo dyan sa Kanlungan. Oh, meron silang biniling transistor radio para mapakinggang daw ang GV99.1. Yay! Thank you so much! Ayan. At syempre, sa namumuno dyan, kanilang head, ang napakaganda. Fabulous, amazing, Ma'am Paula Rason. Ayan, Nax. At syempre, with the guidance of our boss, Boss Josephine Tanglao. Ayan naman, alam nyo ba? Alam nyo ba na na-miss ko ang DJ na ito? Ayan. At alam kong na-miss nyo rin ang kanyang halakhak. O, oh, diba? Ang kanyang tawa, o, diba? Wala nang iba pa kundi si DJ Bella. Hi, DJ Bella!
1: Hola, DJ Amir! And hola sa mga nakikinig sa atin today. Namiss din kita, DJ Amir, and syempre yung mga listeners din natin.
0: O, oh, diba? Last time, sabi ko nga, hola! Hindi ako si DJ Bella!
1: Ganun yung sinabi mo?
0: Oo, oh, sinabi ko talaga. Kala nila yun, no? Ayan, bukas kasi Father's Day na DJ Bella. Ikaw ba, ano ba yung mga kakaiba, nakakatawang ginagawa ng mga tatay sa bahay?
1: Sa bahay? Oh. Ano kasi yung tatay ko, naalala ko sa kanya, ano kasi siya, karpintero.
0: Ah, okay.
1: Pero hiwalay na sila ng mother ko. May mga ganong story. Pero yung pinaka naalala ko sa kanya, dahil karpintero siya, marunong din siya mag-electric something. Tapos parang may project kami nun sa school. Though hindi niya naman ako tinuturuan sa mga other subjects, pero dun sa mismong paggawa nung parang project na yun, dun niya ako natulungan. Parang dun lang yun. Oo, mga electric something. Di ba?
0: Mga tatay, ang galing nilang magkatikatikot.
1: Turo.
0: No? Oo, ayan. Isa sa mga ginagawa ng mga tatay.
1: Hindi ko makakalimutan.
0: So, success naman. Nakapasa naman.
1: Oo, umandar yung sa akin. Parang kukunik mo yung battery eh. Something na gano'n. Tapos aandar yung parang sasakyan.
0: Ang gagaling, no?
1: Something elementary.
0: Oh, yan naman. Imbitahan mo sila mamaya sa iyong program, DJ Bella.
1: Yes, mga kabayan. So, makakasama niyo ako from 12 noon until 3 p.m. today.
0: Finally! Ayan, may sipon-sipon pa yan.
1: Oo nga eh. Pero, matagal-tagal.
0: Sobrang na-miss na kayo mga kabayan si DJ Bella. So, abangan ninyo si DJ Bella every Saturday from 12 noon to 3 p.m. Thank you so much, DJ Bella.
1: Thank you.
0: Ayan, abangan niyo si DJ Bella, mga ka-vibes. Ayan, ako, i-treat niyo na yung mga daddy niyo, mga tatay niyo para sa inyong, sa Father's Day, merienda. Order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Oy, libre nyo naman si tatay, gumimik-gimik naman this ano, weekend. Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalaca at back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 with free entrance. And of course, mga ka-vibes. Sa likod ng mga corny jokes, mga power naps, electrical tape solutions na paulit-ulit na kwentong noong panahon namin, aba, syempre naman, hindi lang sila yung laging nasa sentro ng eksena. Sila ang madalas na unang sumasalo ng problema at huling nagre-reklamo. Kapag mabigat ang sitwasyon, sila ang gumagawa ng paraan. Kapag may mga pangamba, sila din yung nagbibigay ng lakas ng loob. At kapag tila nawawala na ang ngiti sa tahanan, sila rin yung unang gumagawa ng paraan upang muling magaan ang pakiramdam ng kanilang pamilya. At nako, di ba nga, ngayon nako, trending ang pelikulang Home Alone The Realest Reunion, di ba? Alam nyo kung pag-uusapan natin ang mga ama na nagbibigay ng lakas sa kanilang pamilya, maaalala natin itong sitcom na ito. At marami ang naantig sa kwento ng pamilyang nanatiling matatag sa kabila ng kahirapan dahil meron silang ama na nagsisilbing gabay, kasama at sandigan. Isang ama na kahit maraming problemang pasan, nakahanap pa rin ng paraan para gawing pagaanin ang sitwasyon at laging bigyan ng ngiti at katatawanan ang bawat araw. Kaya ngayong Father's Day, maglaan tayo ng oras para magpasalamat, hindi lamang sa mga bagay na naibibigay nila, kundi sa presensya, pagmamahal, sakripisyo at mga alaalang kanilang binuo para sa atin. Sa ating mga tatay, lolo, stepfather, foster father at sa lahat po ng tumayong ama sa ating buhay, saludo po kami sa inyo. Happy, happy Father's Day. Kayo ang tunay na gold medalist ng ating tahanan. At abangan nyo ang What the F every Saturday from 9 p.m. to 12... 9 p.m. talaga. 9 a.m. to 12 noon with your fabulous DJ Mia and your fun and frisky DJ Angie Moore sa What the F. At syempre DJ Amir every Sunday from 3 to 6 p.m. Wanna Know Why? Ang programang will always answer your why. So susunod na po si DJ Bella, ang inyong DJ na laging maraming daladalang babala. Ano kaya ang babala ngayon ni DJ Bella? Babala. Babela ang kanyang programa. Bye mga ka-vibes! Enjoy your weekend! And of course, happy lunch! Bye!
2: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
3: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1. 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
5: Happy 42 together years!
3: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
5: GV99.1.
3: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
5: This is your number one good vibe station, GV99.1.
3: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.

0: Hey Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
2: Talaga ba? Bakit naman superhero?
1: Because superheroes can do anything. Just like you.
2: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
1: Be father say so for that.
2: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
3: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Halaga lang ha.
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba? Baby mo ko!
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
5: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

Babala, ito ang programang hahanap-hanapin mo na. I feel a premonition. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. And if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, listen to my program that's gonna be from 12 noon until 3 p.m. today. Saan pa ba? Wala nang iba. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1, your good vibes. Babala, bawal ang bad vibes today, ah. And mga ka-vibes, alam nyo ba na uso na talaga, di ba, ngayon, ang social media sa mga kabataan? Pero hanggang saan nga ba talaga ang paggamit nito? Dahil sa panahon ngayon, marami na rin mga batang content creators na napapanood natin online. May ilan na ginagamit ang social media para maipakita nila yung kanilang creativity, yung talento, at inspirasyon na rin sa kapwa nila kabataan. Ngunit, kasabay ng oportunidad na ito ay ang mga panganib tulad ng cyberbullying at exposure sa hindi angkop na content. Kaya naman isang malaking usapin ngayon kung paano mababalanse ang kalayaan ng mga kabataan sa paggamit ng social media at ang kanilang kaligtasan sa digital world. Mga ka-vibes, nilimatahan na ng United Arab Emirates or UAE ang paggamit ng social media ng mga minor de edad. Nako, ayon sa bagong regulasyon, 15 years old na ang minimum age requirement para makagamit ng mga social media platform. Inatasan din ang mga social media companies na i-disable ang mga account ng mga batang 14 years old pababa. At meron silang 12 months upang ganap na maipatupad ang bagong patakaran. Samantala, yung mga account naman ng mga edad 15 at 16 ay lalagyan ng karagdagang restrictions upang mas maprotektahan sila laban sa cyberbullying, online scams, at mga mapanlin lang na content at iba pang panganib sa internet. At ayon sa UAE government, layunin ng regulasyon na tiyaking ligtas, syempre, ang online environment para sa mga kabataan at mabawasan yung negatibong epekto ng labis na paggamit ng social media sa kanilang kalusugan, kalusugang pangkaisipan, pag-aaral at pakikisalamuha sa pamilya at komunidad. At alam nyo ba, batay sa iba't ibang pag-aaral, tumataas ang bilang ng mga kabataang nakararanas ng anxiety, depression, at kakulangan sa tulog, nako, na iniuugnay sa matagal na paggamit ng social media. Dahil dito, patuloy na pinag-aaralan ng maraming bansa ang pagpapatupad ng mas mahigpit na online safety measures para sa mga menor de edad. Nako, dito kaya sa Pilipinas, kailan? sana naman soon, di ba? At ang UAE nga ang kauna-unahang bansa sa Middle East na nagpatupad ng ganitong uri ng social media restrictions. At bago pa ang UAE, abay nauna na na nagpatupad ng kahalintulad na polisiya ang Sweden, China, Denmark, France, Germany at Italy bilang bahagi ng kanilang mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan sa digital age. Black cats and voodoo dolls. Oo nga, no? Dito kaya sa Pilipinas, kailan yun? Kasi ang daming mga bata na na gumagamit din ng social media. Diba? Mga edad 14, 15, even mas mababa pa doon, 'di ba? At may mga nakikita ko na kahit baby pa lang ginagawa na ng mga social media accounts ng mga parents nila. But ganon. Maintindihan ko na for memories, no? Pero may, nako, ingat-ingat din tayo kasi may nabalitaan din ako na ginamit yung katauhan ng isang bata. Napanood ko yun sa isang programa, eh. Oo, nagpapanggap siya na may anak sila nung kanyang ex. Pero hindi niya pala anak yon, anak ng ibang tao na nakita niya lang sa social media. O, diba?
nang hihingi siya ng pera sa ex niya, pinapakita niyang picture is yung picture nung fina-follow niya na parang content creator sa face, sa isang social media account. Nakakaloka. Kaya mag-ingat tayo mga ka-vibes ha. So, eto na nga ang aking mga babala para sa inyo today. Sa tamang paggamit ng social media para sa mga kabataan natin, syempre. Babala number one. Hindi pa handa ang lahat sa responsibilidad ng social media. Kaya nga, may mga bansang tulad ng UAE na nagtataas ng minimum age requirement sa social media. Habang bata pa, mas madali tayong maimpluwensyahan ng mga nakikita natin online, mapatrend man ito, fake news, or maling asal. So, hindi lahat ng content sa internet ay angkop para sa mga menor de edad. So, mag-ingat tayo. Syempre, yung mga parents, no, yung bahalang gumabay sa mga bata sa paggamit ng social media. At mahalaga rin na matuto tayong magsuri ng impormasyon at huwag basta maniwala sa lahat na nakikita or nababasa natin online. And mga ka-vibes, ito yung katanungan ko para sa inyo today. Sa tingin ninyo, ano ba talaga ang tamang edad para magkaroon ng social media account ang isang bata? At ikaw as a parent or tita, ganyan, or someone na guide ng bata, papayagan nyo ba ang inyong mga anak na magkaroon ng social media account bago mag 15 years old? Bakit or bakit hindi? I-share nyo naman mga ka-vibes yung inyong mga kasagutan sa mga numerong 0967-0695768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes, makakasama nyo ako today from 12 noon to 3 p.m. Nako, pag didiskusyon na natin yan. Ano nga ba ang tamang edad para magkaroon ng social media account ang isang bata? And mga ka-vibes, whether you're chilling at home or on the way to your weekend vacation destination, get ready to dance, sing along, and feel the good vibes all afternoon long. At dahil medyo matagal-tagal ako nawala at pagdating ko ay inuubot-sinisupon pa ako, I'm so happy na makabalik today. Sana na-miss because na-miss ko kayo. So here's our next song. Dahil happy ako today, I'm gonna play the song Happy by Pharrell Williams, playing only here on your number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

All mga ka-vibes, kayo pa rin ay nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1, Your Good Vibes. And the music that's playing in the background is Let's Groove by Earth, Wind, and Fire. Mga ka-vibes, alam nyo ba na ang Let's Groove ay inilabas noong 1981? At isa ito sa pinakamalaking hit ng Earth, Wind, and Fire. At umabot ito sa number 3 sa Billboard Hot 100 at naging number 1 sa R&B chart. At ang music video nito ay kilala dahil sa kakaibang electronic visual effects na sobrang advanced para sa panahon nito. At hanggang ngayon, no, madalas pa rin gamitin ng Let's Groove sa parties, weddings, at throwback events dahil sa feel good at danceable vibe nito. At noong 2025 nga, nakisabay pa si Sabrina Carpenter sa Earth, Wind, and Fire para kantahin ito sa isang malaking music festival.

Vibes, it's still me, your DJ Bella. Ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Still hanging out with you on GV99.1. Nandito ako until 3 p.m. playing all the feel-good tracks to keep your energy up, mga ka-vibes. So whether you're just chilling at home or on the road to your weekend plans, let's keep it light, have some fun, and enjoy the music or the good vibes this afternoon. And bago ko ibigay yung pangalawang babala ko para sa inyo today, bago tayo magpatuloy, may mga special tayong tao na babatiin. Naku, binabati ko na isang maligayang kaarawan si Madeline Portillo na nag-celebrate ng kanyang birthday today. Abay, magpainom ka naman. Hinihintay ka namin kagabi, hindi ka dumating. Baka mamaya daw magpabulusok siya. Ano ba yun? Naway maging masaya, makahulugan at puno ng biyaya ang iyong espesyal na araw. And enjoy your celebration kasama ang pamilya at mga kaibigan. And advance happy birthday naman kay Tito Sonny na mag-celebrate din ng kanyang birthday bukas. Sana ay pagpalain po kayo ng mabuting kalusugan, mahabang buhay at mas marami pang masasayang alaala kasama ang mga mahal sa buhay. Siyempre, lalo na kasama yung iyong bunso na si Ambin. Ang dancer ng inyong pamilya. Feeling ko mapapasayaw siya tonight or kahit hanggang bukas po. At syempre, happy birthday rin sa aking pamangkin na si Angelica. Ang dami na ka-celebrate ng birthday, no? Ngayong June. So, sa lahat ng mga nag-celebrate this June, happy, happy birthday sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na makikinig sa GV99.1, mga ka-vibes, at naway maging masaya at puno ng good vibes ang inyong birthday celebration. At special shoutout tayo kay Judy Ann Portillo, aka Duday. Alam naming medyo mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon at nasa proseso ka ng pag-move on. Tandaan mo, hindi kailangang madaliin ang paghilom ng puso. So take it one day at a time. Minsan, okay lang umiyak, okay lang malungkot, pero huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. At unti-unting bumangon. Darating din ang panahon na mapapangiti ka na lang kapag naalala mo ang mga bagay na dati nagpapasakit sa'yo. Ayan. So mula sa GV99.1, happy birthday sa mga celebrants at sending love and good vibes kay Duday na sobrang malungkot today. Kasama ko siya actually. Hinatid nila ako dito and ngayon ay nasa isang mall sila. Hinihintay ako. Ayan. So mamaya, para hindi ka na sad, lilibre kita ng kape. Ayan mga ka-vibes, ito na nga aking pangalawang babala para sa inyo today. Mas madaling mabiktima ang mga bata, naku, ng online strangers. Ayon sa mga eksperto, isa sa pinakamalaking panganib sa social media para sa mga kabataan ay ang pakikipag-usap, naku, sa mga hindi kilalang tao. May mga nagpapanggap kasi na kaedad lang din para makuha ang tiwala ng mga bata. Grabe, no? Naku, talaga nakakatakot. Kung may online friend na humihingi ng personal na impormasyon o litrato, naku, ko mag-ingat ha, at agad sabihin sa magulang or sa guardian. At huwag basta magbahagi or mag-share ng inyong address or numero ng telepono, mobile phone nyo, at iba pang sensitibong detalye sa internet. And mga ka-vibes, ito nga no, may tanong ako sa inyo kanina. Ano may tanong ko? Nakalimutan. Ayan, sa tingin nyo, ano ba ang tamang edad para magkaroon ng social media account ang isang bata? Kung ikaw ang guardian, papayagan mo ba yung iyong anak na magkaroon ng social media account bago mag 15 years old? Yes or no? At bakit? Mga ka-vibes, ayan may kasagutan. Si Norberto sa ating katanungan nga for today. Sabi niya, good noon po, DJ Bella. Maligayang pagkabuhay sa lupang sinilangan. Ano to? Wala pong tatalo sa corona nyo kahit ang kapangyarihan ng isang pretty woman. Ay, hindi obra. Iba po ang powers nyo. Sa powers nyo, ano? Dahil wala po na sa inyong kaharian. Sit in lang po siya. Pero magaling po siya. Kailangan ko rin po mag-ingat sa sinasabi ko. Kasi po...
Ano ba yan? Matapang po si DJ Amir. Kaya salamat po. DJ Bella, madedetect po ba nila kung minor pa po ang gumagamit ng social media? Pamangkin ko po kasi nasa 10 years old pa lang. Pero ang edad niya sa profile sa social media ay 60 years old! Hala! Anong ginawa mo? Norberto, dito sa Pilipinas, wala pa naman kasing ganyan na mga regulation. So, baka in the future, no, meron silang mga gawing, alam mo yon, mga system na makakadetect. Oo, na bata pa talaga. Grabe, ginawa mong 60 years old yung pamangkin mong 10 years old. Grabe ka dyan. Ayan. Pero kasi ako din, yung pamangkin ko, yung anak ng kapatid ko, may Facebook na rin and he's just 3 years old. Oo nga, no? Pero nagpo-post doon. Actually, bago lang yun eh. Tinatawa na, ang natutuwa ako, kapag bored yung pamangkin ko, tinatawagan niya ako sa, sa messenger. So, yun yung nakakatuwa, diba? Na makakausap mo siya. Kasi minsan yung busy yung mga parents niya at hindi pinapagamit yung phone nila. So, meron siyang sariling messenger na tinatawagan niya yung mga lola niya, akong tita niya. So, yun yung natutuwa ako. Pero, sana no, yung mga content na hindi kaaya-aya ay hindi niya makita sa social media. Nako, sasabihin ko kay kapatid ko, sasabihin ko na ingatan niya, diba? Na check-check niya din kung ano yung mga pinapanood, ano yung mga mini-message. Hindi pa naman parang mag-message, ano lang, tawag-tawag lang, ganun. Alam niyan tumawag sa messenger, nakakatawa. Tapos ako minsan tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot, nanonood. Kina-cancel. Ayan, sabi naman ni Gretchen, good afternoon DJ Bella, pakiplay niyo naman po ang Let's Get Loud by Jennifer Lopez. Yes, na-play ko na yun kanina for you, Gretchen. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you so much, Gretchen, sa iyong pakikinig. So mga kababs, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis dahil marami pa tayong mga throwback na happy hits na prepare ko para sa inyo today. So eto na nga, isa sa mga happy hits nung nakaraan. Ayan ang Wake Me Up Before You Go Go by Wham. So keep tuning in sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes.

Hello mga ka-vibes, kayo pa rin ay nakikinig sa inyong number one good vibe station. It's GV99.1, your good vibes. And this is your DJ Bella. And yes, before I let you go, I want to say I love. Para kanta yon. I mean, I just want to say thank you for letting me be part of your Saturday afternoon, mga ka-vibes. It's been a blast spinning the happiest hits with you from 12 noon until 3 p.m. And by the way, the music that's playing in the background is "Made You Look" by Meghan Trainor. Alam niyo ba mga ka-vibes na ang kantang ito ay inspired sa confidence at self-love. Ayon kay Maring Meghan, gusto niyang ipaalala, lalo na sa mga babae, na hindi lang mamahaling damit, designer bags, or alahas ang nagpapaganda sa isang tao. Ang tunay na nakaka-attract daw ay ang confidence at magandang personality. At ito pa, kahit tungkol sa pagiging confident ng kanta, inamin ni Meghan na minsan ay may insecurities din siya tulad ng iba. Kaya ginawa niya ang kantang ito bilang paalala sa sarili niya na maging proud sa kung sino siya. Maring Meghan, huwag kang mag-alala. We're so proud of you. And mga ka-vibes, bago ko magpaalam, ito na ang aking final babala para sa inyo. Nako, tungkol nga dun sa ating balita kanina, diba, na yung UAE or United Arab Emirates, nilimitahan nila yung paggamit ng social media ng mga menor de edad. Ayon dun sa kanilang bagong regulasyon, 15 years old na ang minimum age requirement para makagamit ng mga social media platform. Ayun na nga. At paano naman, inatasan nila yung mga social media companies na i-disable ang mga account ng mga batang 14 years old pababa. Grabe, may 12 months sila para maipatupad yung patakaran na yun. Samantala, yung mga account naman ng mga edad 15 at 16 ay lalagyan ng karagdagang restrictions para mas maprotektahan pa rin sila. At ayon sa UAE government, layunin nila na tiyaking ligtas ang online environment para sa mga kabataan at mabawasan yung mga negatibong epekto ng labis na paggamit ng social media. Aminin natin, no? Karamihan sa mga kabataan nowadays, talagang ini-spend nila yung time nila sa social media. And alam niyo ba na may negatibong epekto ito, yung labis sa paggamit ng social media sa kalusugan nila, sa pangkaisipan, pag-aaral, at pakikisalumuha sa pamilya at sa komunidad. Ayun, batay nga daw sa pag-aaral, no, tumataas ang bilang ng mga kabataang nakararanas ng anxiety, depression at kakulangan sa tulog na iniuugnay sa matagal na paggamit ng social media. Dahil nga doon, patuloy na pinag-aaralan ng maraming bansa ang pagpapatupad ng mahigpit na online safety measures para sa mga menor de edad. Sana sa Philippines din so, no? May mga ganong klaseng regulation. So, inaasahan natin yan. Kasi nga, bukod sa UAE, meron pang mga ibang bansa na nagpatupad na nga ng ganong polisiya. Tulad ng Sweden, China, Denmark, France, Germany at Italy bilang bahagi ng kanilang mga hakbang para maprotektahan yung mga kabataan sa digital age. Sana sa atin din soon meron ng ganon. Diba? Kasi aminin natin, maraming mga content creators din nowadays sa mga bata. May mga napapanood ako minsan. Oo. And syempre, kahit hindi mga content creators, like mga family members natin na mga bata pa, like edad 15 pababa, 'di ba? May mga Facebook na may mga social media account na sila kaagad. Tayo wala namang ganun dati. Ayan na nga. So mga ka-vibes, babala lang. Sa mga magulang, sa mga guardian, huwag nating hayaang palitan ng social media ang tunay na pagkabata. Maraming bata nga ngayon ng mas maraming oras sa cellphone, no? Kesa sa pakikipaglaro, pagbabasa, or pakikipagkwentuhan sa pamilya. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas maraming bansa ang naghihintay
mahigpit sa paggamit ng social media ng mga menor de edad. Tandaan, ang social media ay maaaring maging kapaki-pakinabang, pero mas mahalaga pa rin ang oras para sa pag-aaral, pamilya, at totoong karanasan sa buhay. So, ang balansing paggamit ng teknolohiya ay makatutulong para mas maging masaya, ligtas, at produktibo ang mga kabataan.

Yes, mga ka-vibes, thank you so much sa pagsama sa akin from 12 noon to 3 PM. Ayan, so iiwanan ko ang awiting Watermelon Sugar by Harry Styles. A watermelon, parang tamis-tamis, no? Ayan, so sana'y maging matamis pa ang mga susunod na oras nyo ng araw na ito, mga ka-vibes. Enjoy lang and good vibes lang tayo all the way this Saturday and until Sunday and every day of our lives. So again, this is your DJ Bella, and see you again next week dito lang sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes. Bye mga ka-vibes!

0: That's Confident by Demi Lovato. Only here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, Your Good Vibes. Filipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sumasahing papawidan mo niya po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong nag-iisang Diyos sa Fantasia na always marang kalumariba. Ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan ba da. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa.
1: Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel.
0: Naman palaman suman sagat galaman pandan. Gusto mo yarn? Gusto ka yarn? Yes, Maca Vibes, today is June 20, 2026. Araw ng Sabado, ikatlong araw ng Sabado sa buwan ng Hunyo. At kayo nga po ay nakatutok na sa programang inyong inaabangan tuwing Sabado ng hapon mula alas 3 hanggang alas 6. Yan nga po ay sa programa nyong Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Yes, mga ka-vibes, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Yes, Sabado na naman mga ka-vibes, patapos na naman ang buwan ng Hunyo. Napakabilis ng panahon, correct? And I hope you're doing well, mga ka-vibes, at okay ang inyong mga buhay-buhay. Magandang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, pedicab driver, ayan, bus driver, sa ating mga rider right there, sa ating mga tito, tita, atit, kuya, lola at lola na nakikinig ngayong hapong ito, sa ating mga tindera dyan sa palengke, saan man kayo naroroon. Ano man ang ginagawa ninyo ngayon, ano man ang nilalafang nyo ngayong hapon, right? Ang sarap kumain ng bonggang-bonggang merienda, correct? Lalo na nasa napaka-init na hapon. Kanina bago ako pumunta dito, bumili ako ng iced coffee. Coffee is life. Kahit mainit, coffee is life, di ba? May ice naman yun. Oh, napakainit mga ka-vibes, grabe. Kahit paglabas mo ng tayo kwarto, tapos lalabas ka konti lang sa pinto, tapos na walang aircon, grabe yung alinsangan ng init. Kaya naman mga ka-vibes, magdala ng inumin, right? And at the same time, pamaypay. At saka yung mga, what we call that, yung... Kalimutan ko, nasa dulo na naman ang dila. Yung umiikot na fan, yon, na di baterya, di charge, ganon. Oo, kailangan natin ng mga ganyan sa panahong tag-init at the same time, right? At lalo na ngayon mga ka-vibes, may parating na bagyo na why ating balita po ay lilihis naman dito sa Pilipinas. Papasok siya pero hindi naman magtatagal. Let's pray na sana umalis siya agad, right? Gaya nung isang taong hindi ka binigyan ng halaga, right? Paalisin na lang natin, no, sa buhay natin. DJ Gandara, ang aga mo, ha? Hapon na hapon. At yes, mga ka-vibes, samahan nyo nga po si DJ Gandara way until 6 p.m. For today's edition ng programa nyo, Dare to Queer. At yes, usapang talaga namang with purpose, with kindness, and with confidence po tayo ngayong araw na ito, mga ka-vibes. Right? And this is still in relations to the Pride Month, right? Kavibes with our code of the day na talaga namang excited na naman kayong for sure na malaman ang ating code of the day sa ating programa. Our code of the day, mga Kavibes, shines, shine with confidence, lead with kindness, and leave with purpose. That's our code of the day, mga Kavibes, na kung saan napakagandang paalala po ito, lalo na ngayong buwan ng Hunyo, kung saan ipinagdiriwa nga po natin ang Pride Month at kasabay nito ang paggunita rin ng Father's Day, right? Mga Kavibes, sa panahon ngayon, marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa, mula sa usapin sa ekonomiya, edukasyon, trabaho hanggang sa pagkakaisa ng ating mamamayan or mga mamamayan at the same time, right? Madalas tayong nagkakaroon ng magkakaibang opinyon tungkol sa mga nangyayari sa ating pamahalaan at direksyon ng ating bansa. Ngunit mga Kavibes, sa kabila ng pagkakaiba-iba, iisa pa rin ang ating hangarin, right? Correct? Yan po ay magkaroon ng mas maayos at makatarungan at mas maunlad na Pilipinas para sa lahat. At dito na rin nga po pumapasok ang mensahe natin, isa sa ating mensahe sa ating Core of the Day, na shine with confidence. Shine with confidence ay paalala po yan na huwag tayong matakot ipahayag ang ating pagkatao, pangarap at paninindigan ng may respeto sa iba. Right? Kasi rin mga Kavibes, ito rin po yung diwa ng ito rin yung pangunahing diwa ng Pride Month, right? Ang magkaroon ng tapang na maging totoo sa sarili at ipagmalaki kung sino ka talaga, right? Correct? Kung sino tayo mismo. And with that, mga Kavibes, ang lead with kindness naman po ay mahalagang aral din yan, hindi lamang para sa ating mga leader, kundi na rin sa bawat Pilipino. Sa social media man yan, sa trabaho, sa paaralan o tahanan, mga Kavibes, mas malayo ang mararating nating kung paiiralin natin ang kabutihan, pag-unawa at respeto, right? Respeto sa isa't isa. At mga Kavibes, ngayong Father's Day, naaalala natin ang mga ama naman ng ating father figures na nagsisilbing gabay sa ating buhay, right? Ang isang mabuting ama, mga Kavibes, ay hindi lamang nagtuturo na kung paano maging matatag, kundi paano maging mabuti, responsable, at may malasakit sa kapwa. Kavibes, ang kanilang mga sakripisyo at pagmamahal ay nagsisilbi po yung inspirasyon upang mamuhay tayo ng may layunin. Kaya mga Kavibes, ano man ang ating pinanggagalingan sa buhay, right? O kung ano man yung paniniwala at o pagkatao natin, tandaan natin mga Kavibes na ang pagbabago para sa mas mabuting bansa ay nagsisimula sa bawat isa sa atin, right? Tayo po mga Kavibes ay magniningning ng may kumpiyansa, mamuno ng may kabutihan at mamuhay ng may layunin, right? Bilang isang tao o bilang isang may tungkulin sa isang bansa, right? Dahil ang isang magandang Pilipinas, mga Kavibes, ay nabubuo sa pamamagitan po yan ng mga mamamayang may tapang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Kaya naman mga Kavibes, napaka educational and with purpose ang ating code of the day. Shine with confidence, lead with kindness, and leave with purpose. If you have insights on our code of the day, mga Kavibes, you can send your answer in our text line 0967-0695768 or 0908-516-4466. Sino siya pang nakitang bumiling talagang manggigigil ka? And yes, speaking of confidence, kindness, and purpose, mga Kavibes, Marami pa tayong pag-uusapan maya-maya lamang. Ibibigay ko muna ang kantang Unstoppable by Sia. Dito pa rin nga po yan sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara. Only here on number one yung favorite Good Vibe Station, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Oh, wow. What a perfect beat, Chosen Texas by Ella Langley. Only here on your number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes. Excited kasi magsalita eh. Ayan mga ka-vibes, I hope nag-i-enjoy kayo sa ating playlist for today's edition ng programa nyong Dare to Queer. It's still here on your number one and favorite Good Vibes station, GV99.1, your Good Vibes. Making you feel good anytime, anywhere. San man kayong sulok ng Pilipinas, mga ka-vibes. Nasan man kayo ngayon. Thank you so much for choosing GV99.1 as your background. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong hapong ito. At yes, kasama nyo nga po ang inigisang Jossa Fantasia. It's DJ Gandara. And we are now down to our second hour of our program for today, mga ka-vibes. With our topic for today. And of course, it's time for our Dare Line segment. Shine with confidence, lead with kindness, and leave with purpose. Ka-vibes, sa panahon ngayon, napakadaling madala sa mga negatibong balita, lalo na sa ating surroundings, correct? Sa mga kaganapan sa ating paligid, right? Lalo na yung mga negatibong news, right? Mga pagsubok at mga pagkataong nagdududa tayo sa ating sarili, right? Minsan nga mga ka-vibes, naiisip natin kung sapat pa ba ang ginagawa natin. Kung may halaga ba ang ating pangarap o kung may epekto ang ating kabutihan sa ibang tao, right? With our quote, mga ka-vibes, ngayong araw, yan po ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magningning sa sarili nating paraan. Ka-vibes, hindi kailangang maging sikat para mapansin, right? Hindi mo kailangang magpakaningning para lang mapansin, right? Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong, right? At hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng layunin sa buhay. Kasi ka-vibes, ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa pagtingin sa sarili. Hindi po tungkol yan sa pagtingin sa sarili bilang mas magaling ka kaysa sa ibang tao. Ito po ay tungkol sa paniniwalang may maiaambag ka at the same time. Kasi ka-vibes, ang kabutihan ay hindi nasusukat po yan sa laki ng ibinibigay kundi sa puso ng pagbibigay, right? At ang pagkakaroon ka-vibes ng purpose ay ang pagkilala sa dahilan kung bakit tayo bumabangon araw-araw. Kaya ka-vibes, kung may isang bagay kang gustong maalala ng mga tao tungkol sa'yo balang araw, ano yon at bakit? Right? Ito ba yung kabutihan mo? Ito ba yung katatagan mo? Ito ba yung pagmamahal sa pamilya mo o inspirasyong na ibahagi mo sa iba? You can share your insights and answer in our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Or you can chat DJ Gandara. You can send me a message. Sabay niya po tayo napapakinggan nationwide. Listen to us via www.mixlr.com/GV991. Our Mixlr. San man kayong sulok ng mundo. Basta may internet.
1: Internet? Ang sub.
0: Internet connection po kayo mga ka-vibes. You can reach us anytime, anywhere. And if you are a Signal TV subscriber, you can listen to us. Not see me, but listen to us via Signal TV Channel 306. Ang aking napakagandang boses, right? Talaga ba?

0: Oh, wow. That's Confident by Justin Bieber. Only here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes.
1: Don't do it to me.
0: Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kayo nga po'y nakatutok na sa programang inaabangan ninyo tuwing Sabado ng hapon. Making you feel good anytime, anywhere. This is the program Dare to Queer of GV99.1. Your good vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lungsod ng Angela sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon. Yes, Maka Vibes, today is June 20, 2026, araw ng Sabado. At kasama nyo nga po ang nyiligisan Josa Fantasia na always marangkado maariba ang alangala, ang gandang hindi makita-kita kung saan banda, it's DJ Gandara. Playing in the background, Confident, featuring Chance the Rapper by Justin Bieber. Dito pa rin niya po yan sa programa niyong Dare to Queer. Yes, maganda-maganda rang hapon po sa ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok. Thank you so much for making GV99.1 as your background. Ano man po ang ginagawa ninyo ngayon? Kumusta kayo mga ka-vibes? Maganda rang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider. Ay, maganda rang hapon po sa inyong lahat. Yes, mga ka-vibes, we are now so live on our Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang www.facebook.com/GV991. Or simply search on your Facebook search bar, GV99.1. Ewan ko, parang ano siya ngayon. para akong robot dun sa ano. Sadyang, ano siya, naka-timelapse. tingnan natin mamaya kung okay ba tayo sa live later, no? Pero hanapin nyo nga po yan mga ka-vibes dahil makikita nyo na po si DJ Gandara live na live. Let me just check our podcast live for today's edition. Tingnan muna natin siya, syempre, correct? Para ramdam natin ang ka-pressure natin ngayong hapong ito. Na nailaban natin ang ating ano, pop shoulder. Ayun. Medyo naglalag tayo ng konting very light, correct? Pero sige mga ka-vibe, so long as na napapakinggan nyo ako at nararamdaman nyo si DJ Gandara, go ahead. Nararamdam! Yes, mga ka-vibes! Oras natin sa buong Pilipinas. It's exactly 5:15 in the afternoon. At kasama nga po natin sa ating programa, ang Delicious Dough Pizza. Yes, ka-vibes! Order na from any of their branch, Delicious Dough Pizza, for as low as 229 pesos. They are open for franchise again soon. So, ka-vibes, stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. That's Delicious Dough Pizza. At syempre mga ka-vibes, weekend. So, kasama rin niya po natin ang Capito Sports Bar kung wala naman kayong gagawin. Go ahead, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat as they have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy foods, and refreshing drinks. And of course, KTV rooms. They are open 24/7 with free entrance. Gusto mo yarn! Gusto ka yarn!

Ano po ang mga chika natin ngayong araw na ito? I-chika nyo yung kay DJ Gandara. You can send your song request pa body on air at iba pa on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Piercings, and she just learned to twerk. She ain't got a heart or an ass, just the brain's got an ass because the ass. Let's visit our podcast live for today. Tingnan natin sila dyan kung sino mga people nating buena mano. And I just want to say hi and hello to Mama Norminda Kapal. Ayan, she's watching. Ayun, sige. Shinare lang po ni DJ Gandara ang ating podcast live for today's edition. At tuloy-tuloy tayo mga ka-vibe sa ating usapan ngayong araw na ito, alright? As we are down to our last segment of our program for today, mga ka-vibes. Ibibigay na nga po ni DJ Gandara ang ating Crown Yourself segment. From our quote of the day. Mga ka-vibes, ngayong Pride Month, mahalagang paalalahanan po natin ang ating sarili na ang bawat isa sa atin ay may karapatang mabuhay ng malaya, magmahal ng tapat at ipagmalaki kung sino tayo mismo. Correct? Ka-vibe sa mundong iba't ibang kulay, kwento at pagkatao, hindi natin kailangang ikumpara ang ating sarili para maramdaman ang ating halaga. Tama? Kasi ka-vibes, ang tunay na kumpiyansa ay nagsisimula po yan kapag tinanggap natin ang ating sarili, ang ating mga lakas, kahinaan at natatangi nating pagkakakilanlan, right? Kaya ngayon ka-vibes, ngayong Pride Month mismo, ay hindi lamang po ito tungkol sa pagdiriwang ng Pride Month ng ating kasama sa community, LGBTQIA+ community and its allies. Isa rin itong pagkilala po sa tapang ng mga taong patuloy na pinipiling maging totoo sa mismong kanilang sarili, right? Sa kabila ng hamon at panghusga ng lipunan. At ka-vibe sa bawat hakbang na ginagawa natin tungo sa mas mapagmalasakit at mas inklusibong community, mas lalo nating naipapakita ang kahalagahan ng kabutihan at respeto sa isa't isa. Kaya mga ka-vibes, isuot natin ang ating corona from our Crown Yourself segment. Dahil tayo ay, kumbaga mga ka-vibes, kahit hindi tayo perpekto, no? Dahil tayo po ay may dignidad din at the same time at mahalaga ang may kakayahang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Right? Kahit hindi tayo perpekto, caring-carry yan. Right? At the same time, mga ka-vibes, hayaan po nating manguna ang kabutihan ng ating mga salita at kilos at the same time. At piliin po nating mamuhay ng may layunin at malasakit araw-araw. So with our Crown Yourself reminder, mga ka-vibes, that shine with confidence, lead with kindness, and live with purpose. Because your true colors are not meant to be hidden, right? They are meant to inspire the world. Again, ka-vibes, they are meant to inspire the world, right? Always remember that.

0: there?
1: At yes, yes, yes, mga ka-vibes. I hope nag-enjoy kayo sa ating usapan ngayong araw na ito. At somehow, na-enlighten po kayo ni DJ Gandara from our quote of the day. Marami tayong playlist pa ang nakahanda para ngayong araw na ito, mga ka-vibes. Thank you so much for tuning in with DJ Gandara. Tuloy-tuloy tayo sa ating upbeat and beautiful playlist na ating nakahanda ngayong araw na ito, mga ka-vibes. Ibibigay ko muna ang kantang Counting Stars by One Republic. Dito pa rin nga po yan sa programa nyong Dare to Queer. Is still here on your number one and favorite Good Vibe station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ha.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
4: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

Sinta, naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso mong pawala. O Sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalog mo sana king parati kaming mikabanal at takot ang ponlugod king malalagyo mo. Uling ding matatag at talakad king lugod mo. Kapilan man ang tabayanan na ang pon panibalanala ning grasya mo. Itinganagwan mi kefa Dios, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibya at magari kambe mo, ting gameto nga ning banalay espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

Pamamasang iba't King Libro ng Propeta Jeremias. Nanang Jeremias, ding sabla, daramdaman ko lang bubulong. Makapadurot kaya katamo ing makapangilabot. Isumbong tayo, karing at yuking kayo pa yan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, panayanda ing kanakong pangatimbuang. Nanang sasabi, magkang akwa ng malinlang, kanita arakat taya at apagbengansan. Dapat ikagino at yuka siping ko, masikan ka ampon mayupaya at detang ka na ako maglupig mga buwanla. Mga pakarinela ang gaking alanganga uling eta malyaring magtagumpi ing karelang kapanayan kapilan man e makalingwan. Dapat mayupayang ginu kingalang pamangabiran, kekalang panyubukan, balu mo ingat syukarin pusura at kaisipan. Inyabustan mong akit ko, ing pamagbenggansa mo, karing kasalang ko, uling karing gamat mo, karin ko binili, ing nasa ko. Dalitan niya ing ginu, purian niya ing ginu, liligtas na, ring mayayalipit, kingupayada, ring taong marawak. Ingamanong ning ginoo.

dalit apakibat. Ulining maragul algud mo, Ginu, pakibatan mo ko. Ginu, pakibatan mo ko. Tutukita mo ko kimpamagkanta.

Aking uli mo, liba kandako, at tutukong mga pakarine. May ngari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Antikong dayuan, karing katubale ko. Tiktak karaguling pamagmalasakit ko, king bale mo. Bala mo api, ami kakaluku, king puso ko. Ing pamaglibak dakeka, kanako, digpa.

Dapat para ka na ko keka ko manalig. O Ginoo, o Diyos, king panahon at tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul lalugod mo, ika pakibatan mo ko. Uling tutupuran mo ing pangako mong iligtas mo ko. King uli na ning mayap mong pilubluban at katapatan, o Ginoo. Uli ning maragul mong lunos ka na ko, saupan mo ko.

Panakit daring mayayalipit kaniti tumulala. At dingking Diyos sasamba, mi pasik ng anla. Uling inginuke ang pakiramdaman, ing dalong daring at tsuking pamangailangan. At enalapayang gulutan, detang keyang kaluguran, at atsuking sukulan. Banwa at yato, ing Diyos ke kayuyang purian. Dayat malat at sablang atsu keyang lelangan. Purian yamu naman.

Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Roma. Dinatangin kasalanan kete king yato, king kapamilatana ding metong ataw, at ing kasalanan na migdalang kamatayan. Bilang bunga na niti, linaganap ing kamatayan, king mabilog aketawan. Uling din sablang tao, mi kasalalo. Atin ng kasalanan kete kigyato, bayuya pamiyabie ing batas. Dapot, nung nu alang batas amimiral, alang masasabing pamikasala. Makanyan man, manibat king panahon ng Adan, ang gawaking panahon ng Moises, mimiral ing kamatayan. Karin sablang tao, pati na karetang emi kasala, king pamaglabag, king kautusana ng Diyos, antimo ing pamaglabag ng Adan. Iadan larawane ni tang metong ataong mi pangakong datang. Dapot, elalubus mi wawangis deting adwa. Uling inkalam, ako sanang pigkalub ning Diyos, e nakalupa ni tang kasalana ng Adan. Tutupin, mag-ari ka ring dahalatao ing kamatayan. Uli na ning kasalanan na ning metong atao. Dapot, lalong maragul ing kalam na ning Diyos at antimurin itang kalam akusa ng pigkalub karing dahal ataw. King kapamilyatana ning grasya na ning metong ataw. Iyesu Kristo. Itiya ingamano ning Ginoo.

Inglulugod ka na ako, pamintuan ala ring amano ko. Luguran ingig pa ko, at ingig pa ko, at ako, manok nangan ke, keyo.

0: aking ginumanatili a kaya kayo
1: at kaya kante
0: pamamasa aking mayo pabalita at pangkang San Mateo
1: ligaya kaya ko o Ginoo.

Yesus nga na karing kayang apostol, e kayo may tatakutan karing tao, na anuman ing makatakap milantad, at ing balang lihim umibulalag, ing sasabihan ko kay kayo king maralumdum, ulitan yu king masala, at ing sitsit da kay kayo, ikulisak yu. E yu lapit tatakutan ding makapate king katawan, dapot ing kaladwa, alira neman. Bagkus, sukat yung pitakutan, ya ing Diyos, ang makapamarusa king kaladwat katawan king impyerno. Malyari kayong makasaling adwang denas king alagang 10 centimos. Makanyan man, ing metong karena eya malyaring manabuking gabon, nung ena kaburian ning kaya kayong ipa. Agyangin buwak king buntok yu makabilang. Inya, kaya kayo tatakot. Maigit kayong ulaga kesa karing denas. Ninuman ing mipapasya king arap andaring tao, king ya kanakuya. Makanyan mo naman ing daptan ko para kaya, king arapan ang ipako karin banwa. Dapat ninuman ing misakwil kanako, king arap andaring tao, isakwil kya naman, king arapan ang ipako karin banwa. Ting mayot ng balita ning kakatang kaligtasan.

Mayapabak po kay Kongan. Good morning po. Pakigreet yo po rin kasiping yung tatang. Happy Father's Day. Mayaporas po ka rin Padre de Familia. Ne? Iti pungaldo kaya kayuya. Ne? Nabiyang ipo ating kong kayabe, tatangya, nga na po king asawa na ala pa sigurong utos. Nge? Ngening Aldo. Aldo na naman deng tatang. Ne? O dimdam yu po ita, ikayo pong pengaring babayi. Iyo pa po utos. Ne? Magpaki na kayo pa mo po. Pakiduang mo niya. At syuta na po king galabing aduang Domingo. Ning karaniwan na panahon. At interesante la po rin pamamasa tamo ngayon Aldo mumuna king iba't king libro ng Propeta Jeremias at king Ebanghelyo ng San Mateo. Makatatlong beses peganakan ng Kristo karing kayang apostol. E kayo tatakot. E kayo mitatakutan. 3 times he repeated that. Do not be afraid. Eh kayo tatakot. Eh kayo pitatakutan. Eh kayo mitatakutan. Eh kayo tatakot. Nga na. Fear. Eh kayo tatakot. Maluyo po, fear. Ne? Madalas, manipataning takot pa mo, karetang bagay, eh sigurado king geta mo. Madalas, manibatan, ing takot, tamo, karetang bagay, e sigurado, kingbie. Karetang bagay, e tapo, balo. Uncertainty, sometimes, fear comes from uncertainty. Ketang e kasigurado, ketang e mo, balo. Oh. May sakitan niya yung tengari mo. Pepa-check up me. At abalo niyo, papamilatan na rin tests at inyang stage 4 cancer. Nang panandaman mo, eh kami takutan, pota, kayari ni nga duwangaldo at lungaldo, eh muniyakit yung tengari mo. Eh kami takutan, kayari ni nga duwangaldo at lungaldo, pota ka matay na yung tengari mo, ikayo naman, yung may papamate, ikayong may kakapatad. Tuling pisamsaman nyo, yung tibansan nyo. O, alimbawa pa po, hinta ko po kayong neto nga isla. Balo mo itang isla nga ita, dakala animal of sea animal creatures. Munta ka kitang malalama parti na ning dagat nung balo mong eh sigurado datang yung pateng o wale. Munta ka kitang malalama parti ning dagat nung balo mong pota o kaya eh kasigurado nung sika ning alun malumod ka. Madalas ding pitatakutan tamo, manibatan lakit ang bagay etamo sigurado. Etang ngeta pa balo. Nakatakot po yan. Yan mo balo, nung may gising ka pa, kinabukasan na wali na. Yan mo balo, nung nano, yung malyari ka retang perang ininvest mo, 500,000, ibalik la pa kaya ka na ako o mas scam ko. Nakatakot. Biyay na lang po ka ako, ne? Nung iyo, buri. Ako, balo nung Penal Benyetang animated film na Frozen. Penal Benya po yung Frozen. Yan na pong tang Frozen 2. Nadoano po rin, eh. Penal Benya po. Metong po ka rin, bida ka rin, do you wanna build a snowman? Yelsa.
Elsa nga na, nitang kapatid na. At nating party ka rin, nitang pelikulang Frozen 2. At inyang kanong daramdaman na boses ining Elsa, abusan ne. Kaya pinkinta nitang into the unknown nga na. Into the baluye po siguro ita dimdam yun eh. Ne? Into the unknown. Ah, at inyang daramdaman na boses si Elsa, pero es sigurado nung nukarin manibatan. Niya pinatin niyang maragula do daking biyena. Pakibatan kiya, ining mamawusay ne, o paburen ko niya mo. Magdudaya. Nung sikna nga na ba, ing lubna, puntalan niya, ining boses mamawus kaya, o paburen na niya mo. Ing takot, ne po, fear of the unknown, itang yetabalo eh, sigurado, ni kayi mamiya duda, king pamibiyabiyat na mo. Doubt. Duda. Kaya tangagyo mong gawan, duda. Kaya tangagyo ng gawan ng Gino, para keka. Duda. Ay, agyo kaya kayay na o ale. Kasi ako balo, tatakot ko na nung malyari ka na ko. Ay, sagutan kaya kaya ining maglolo ka na ko, o ale, tatakot ko kaya ko kasi balo. Noong potang miyasawa na kami, naano kayang malyari kaya kami? Fear casts doubts within us. Hindi na nang duda, ing kakatang pamisip, ing kakatamong disposition, kingbiya. Hindi na nang itang ekasiguraduan, naragdagan ng takot. Yang pini Elsa, ne? Ketang movie, may kantaya pa mo, ne? Bayo ya, may kibat. Ketang house kaya. At niyang mintaya, sinik na nga na yung lubna, at niya nga discovering maragul, King Biena, abinayo, king kayang panlalawe, King Bie, king panlalawe na king pamilyana, king panlalawe na king sarili na. Inyang sinik na nga ng lubna, ating mibayang maragul kaya. Lawan tamo po, imbis na ing takot, ne, di na nakatang duda, gawa nakatang may na, o tetaya mo ibaliktad. Paboren tamong ing takot, yang mamiyasi kanan kaya katamo, ban kanita, mas lalo tayang ibiye, yung kaya katamong sarili, mas lalo tamong magtiwala, mas lalo tamong mibuklat kay isipan ng punpuso, kaya tangagiyon ng gawan ng Gino, king biyatamo. Kalupa ng Jeremias, king mumunang pamamasa, tatakot siya kano. Ding mata, dakalang mata, makapadurot kaya, lalawan dengan magkamali. Dapat na nung sinabi ng Jeremias, dapat ika Gino, balo ko at suka siping ko, masikan ka at mayupaya ka. You are more than the fear I am experiencing right now. Mas masikan ka at mas mayupaya ka kesa aking takot at panandaman ko, king biye ko ngayon eh. Uling balo ko Gino at suka siping ko. O yan ang sinabi na propeta Jeremias. Balo ko Gino at suka siping ko. Masikan ka at mayupaya. Imbis na ing takot magdalang pamagduda ang pongkainan kaya katamo, baligtad tayo. Paborenta mong ing takot yang mas magpasikan kaya katamo. Harapan, itang esigurado king biyatamo, uling balo tamo, kaya betaya ing Gino, king pamanarap kareting
eta pabalo, kareting eta mo pa sigurado. Nino mo ko yung idol you, pangaras king pamaging o pamanarap king takot da king bie. Ating ko pong idol, ating kayong figure king bie you, asabi you na, ha? Yung tao ngay ni idolo ke huling bahalo ko, agyang neng minsan natin yung daranasan takot king bie na susulungan na. Nino pong ating ko pong aisip figure king bie yo, idol yo, tama narap king takot da king bie, metong po ding tatang nung tayo abroad ay naman sigurado nung manakita niya ka rin o nung miyuliya pang mabie king pamilya na agyang ila sigurado susulungan da tatang lapuren ne aliwa mo rin lalaki particularly deng tatang lalaking malugod karing karel ang pamilya yapin po rin deng tatang ne deng lalaking malugod karing karel ang asawa ang pong karel ang anak o yan po rin tatang at madalas nagyang iyo po akakit deng tatang daralan la naman takot pero nanong gagawan da rin tatang eh daman nakakitit ang takot mas nakakit ding lugod da king pamilyada o yan po rin din tunay tatang elapay Saul king takot nune paburendang manimu na king bieda king lugod para karing karelang pamilya. Wa ting takot, pero eda paburen manimuna ing takot da. Paburen dang manimuna ing lugod king pamibiyabieda. Lugod king asawa, lugod karing anak da. Makanya ning penabili ng Kristo, karing kayang apostol, e kayo tatakot, abeyo ko, luguran nyo ko, uling dating pagawa ko kay kayo, magpapakit ketang tune king balang metong kay kayo. Nyapin, o, oh, aniting kalabing aduang Domingo na po, ning karaniwan na panawon, habang susundo tamo, iting paruminggo, anyawaran tamo, iting pamanantabe ng Kristo, iting pamanantabe ng Ginoo, king pamibyebye tamo, pan kanita na numan ing makatakot na pwedeng datang king Vietnam mo, paneta mong asikan, panetang makasadya, paneta mong atin lakas, pan kanita marap kareting bage. Bakit? Uling mas mani mo na kekatamo ing lugod. Mas mani mo na kekatamo ing pamagtiwala king Diyos. Mas mani mo na kekatamo itangagyon ang gawa ning Ginoo. Para king balang metong kaya katamo, istaman balo tamo, etamo sigurado. Anyawaran tamo, ing pamipasikan ng banal espiritu. Pan kanita ang tabayana na katamong lumakad, kareting makatakot king biya, lumakad kambering kaya katang pamilya, lumakad kambering kaya katang komunidad. Pangaditala naman ding tatang, panilasan ng matapang. Matapang marap karing makatakot king bie. Panila sana maging matapang king pamaglugod karing pamilya. Lalo na yung pamanuki king kaburiana ning Diyos. Amen.

0: Yani abe-abe tangi pa siya gingga katamong kasalpan dayanan, itamungan. Sasalpan tayo ako, King Diyos, ipang lubos mayupaya. Inalang kimbanwa ang ponyato, at kang Espiritu ang anak ng buktong na ginutamo.
1: Tengagli king upaya ni banalay Espiritu, mibayit kang nuwa na Maryang Birhen. Linasal alam ng upayan Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliang mebye. Pepay ta siya banwa makalukulok wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye ang pong mga mate. Sasalpan tayo ko, king banal Espiritu, king banal akapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad doring kasalanan, king pangasublinang miyering mete, at king be alanangga. Amen.
0: Kaniting hayagan at makapamisan tamong panalangin, emuing para ka rin kakatang sarili, niya mo para ka rin sarili tang pamangailangan, iing kakatang aduan. Nune, iing pamangailangan na ning mabilog, abanalak, hapulungan, nga tang manalangin, Gino, pakiramdaman mo kami.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Para ka rin hanggang ministro ning Santa Iglesia, alalasan ng takot at mitmong katapatan, ipasyag ka rin amano na ning Gino. Manalangin ta, King Gino.
1: Gino, pakirandaman mo kami.
2: Para ka rin pamuntok ning Balen, manibalalasan ng mitmong kalinisan, antinaning na numang makatakap, milantad, at imbalang lihim, nibulalag. Manalangin ta, King Gino.
1: Gino, pakirandaman mo kami.
2: Para ka rin kapatad tamo, Alekore King Biero, ing Diyos, ganakandasa, King Emi papasyag kang Jesus, arapan da rin tao, enala naman ipasyag kayo, arapan na ningib pano. Manalangin ta, King Gino.
1: Gino, pakirandaman mo kami.
2: Para kaya katamong makatipon nga ni Keti, may kabanaltasa ng takot, King Diyos, ang makaparuso, King Kaladwat Katawan, King Impyerno. Manalangin ta, King Gino.
1: Gino, pakirandaman mo kami.
0: Malugod mong tigiran o Gino, ing panalangin mi, at pakiramdaman mo kami, ikaming kaklis, pasaw keka. Iti aduan mi, papamilatan ng Kristong Ginumi.
1: Amen.

0: Panalangin kayo, kapatid. Baning daon ta mo matanggap ya harapaning Dios ipang maipayang toto.
1: Panggapane sana ning Ginoo iting daon karenggamat mo. Kingi kapuryan pong ikalagayan ning lagyuna. Kingi kasaplala ta mo at ning mabilog ng banal a kapulungan.
0: O Ginoo, tanggapan mi iting sakripisyong darawon mi anti mong pamakisut ampon kapuryan keka at pagkalug mo. King kapamilataning kalinisan ayatad na kay kami, at daun mi mo naman king ikaligaya mo, ing lugod na mamali karing puso mi. Itinganadon mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo, manatili kay kayo,
1: at kay ka antimo,
0: iat na yo ring puso yo,
1: pakayat na no king Ginoo.
0: Pasalamatan tayo hing Ginoo a Dios tamo.
1: Iti karapat dapat ampong matulid.
0: Tunepin, karapat dapat at matulid, so katampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o Ginoo, banalay pa, Dios sa malugod ampon maganaka, kaya ka kami mabibie, kikimot ampon manatili, at king pamibie-bie mi kaya ti pakingyato, emu ing lugod mo yang tatakman mi aldoldo, nunenge ni pa, miririnan kami na manwaga tungkol king bie halananga. Ngening at syuna laki kami ring peka mumunang bunga na ning Espiritu ape pasubling mebie kang Jesus. Panaligan ni kinging misteryo ning pangakabos maging ke kami yang alang kayangganan. Uli nita, pasalamatan da ka at kambering anghel kapasyagmiing parangal keka at ngamingan pupurin.

Iga pining banaloy pa, ika yung sibul ning sablang kabanalan, uli ni tapani kapumi. Itugtog me, yung espiritu mo, anti mo yung titipang ambon kareting ayin me, panpabanalan nala, at para kay kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na pusang lub dinauning bena, king pamaylas sampon kamatayana, kinwane ing tinape, e pasalamata na ka at pinuri. Piraso na ing tinape, dinuwang ne karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, iti ing katawan ko, amidawon para kaya kayo.

Makanyan mo naman, kay bating apunan, kinuwane ing kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinuwang naiti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti, ikayungan, minum kayo kaniti, iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, pampon alangangang tipan, amibubo para ke kayo, at para paring sablang tao, ban kanita, may patawaran lah ring kasalanan. Dapkan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako.

Amen ang Leo kalabing apating papami, Florentino yung obispo mi, Pasiano kay kaming obispo emerito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na iamong elo yung kya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, king pakalulumo, idala mula, at ding sablang mayangu na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye halananga, ban kayaben na ning nuan na Birhen Maria, hindu ning Diyos, kayaben ng San Jose, kayaben na ring nuan na apostol at ding sablang banal, ami biye-biye, kalugod-lugod keka, king kakaban ding panawon, apurian, ampo na paligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristo kekang anak. King kapamilata ng Kristo, hambena ampon kaya, kagun ning banalay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, panggaman king alananga.

Ikabos mo kami king sablang marokoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati. Himpamanalipan ng kasalanan. At mikabiyos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Habang panayan ang pontag sa dyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya ng talapangabos mi. Yeso Kristo.

0: O Ipa, in ginuming Hesukristo, sinabi na haring apostol na, in kapayapan lalakuan ko kaya kayo, in kapayapan ko bagye ko kaya kayo, e mula sana babalikdan din kasalanan mi, nuneng pansinan mo, in kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pontisan metungan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyang pamagari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapaning Gino, manatili sana kapilanman kaya kayo
1: at kaya ka antimorin.
0: Ngayon iyang pangtamuking balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan.

0: panalangin ta mo? O Ginoo, ngining mi bayo kami siganan king pamananggap mi king banalakat katawan at kakamalkamalan at daya ning anak mo. Panigap po mi, king pakalulo mo, king iting gagampanan ming maralas, king miptong katapatan, pakinabang nang miya naman, king piho agad ganap akaligtasan. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Luklok tamo po sa guli, tintamo pong second collection para king World Youth Apostolate.

Dito pong second collection last Sunday para karetang may nga ayunan kayong Mindanao, may padala na la po ka rin. Dakal pong salamat kaya kayo. Ne? May kasawap tamo po, karing kapatad tamo nga may apektuan kaying ayun po ka rin Mindanao.

0: lalakad ta mo po. Pagkat ang po rin tatang, magmunta po kayong arap. Malagat kayo mo po mayayawos ka rin arap. Ne, gani ko po. Bendisyon ang tala po rin, Padre de Familia. Hingin mo manatili, kaya kayo?
1: At kaya kayo mo rin.
0: Extend yo po rin wanan yung gamat. Ikayo po, alipo demo po, alipo rin tatang. Demo, dem po ngali tatang. Extend yo po rin wanan yung gamat, karing tatang tamo. Lord Dios, save mami. King kabiasnan ang ponlugod mo. Lelangan mo yung sabla at ang tabayanan may yung balayan mo. Baligdan mo lang mit mong ganakading sablang tatang. Bendisyonan mo lang ang bening upaya at kalam ng espiritu mo. Ban mi pasik ng ang laking kayawusan da ante mong kristyanong tatang at manano na sanang sunlag yung alimbawa ng kasalpantayanan at lugod da. Ipagkalub mo, ing parangalan dalang parating anak da kambening espiritu ning malala makagalangan, luguran dala sanang mit mong katapatan at kambening malambis sa lugod ing asawara, maging payalimbawanan la sana ng integridad king lipunan at maging talapagobra nala ng kayarian mo ning katutuan, katuliran at lugod. Ing alimbawa ng San Jose, ing talaing at ning banala familia, ya sanang maging inspirasyon da, ing aldoldo bianing lugod da susuyo. Ipagkalumuiti, kika pamilata ng Kristong ginumi. Amen.

0: Happy Father's Day po, inako po mama ko, Engino, manatili, akya kayo.
1: Akya ka, Ante Maureen.
0: At bendisyonan na kayo nga natingatan ng mayupayang Diyos, ang bering ka kayong pamilya, ingip pa. Ang poning anak, ang poning banalay espiritu.
1: Amen.
0: Umay na kayo king kapayapan, baluguran at soywan, Engino.
1: Salamat, King Diyos. Diyos.